ubwo Maria yafatwaga n'ibisagira ngo yibaruke, Korani ivuga ko yari munsi y'igiti kitende cyangwa se umuzabibu wumye ari wenyine. Ubwo ibise byamufataga yarababaye cyane, atangira kwicuza agira ati: nakabaye narapfuye ntarabona ibi byose, inda yanjye yakabaye yaravuyemo mama ntwite, ubu mba naribagiranye. Korani ivuga ko aha yari aharari wenyine. Ako kanya umwana wendaga kuvuka agahita amuvugira mu nda ati: wirakara kuko Imana yawe ikoze isoko igusohotsemo, bityo nyeganyeza icyo giti, imbuto zacyo ziramanuka zihishiye, uzirye unywe n'umutobe wazo wishime. Icyo giti yari yabyariye munsi cyari cyarumagaye, ariko ngo cyahise kera amatenda ahishiye atangira kumanuka, abari yarya ashira inzara n'inyota. Iki ni kimwe mu bitangaza byabaye Yesu akimara kuvuka. Muri iyi myaka 12 ye, Korani ntiyerura ngo igaragaze aho yayimaze, ariko iyo usomye igitabo cya 50 muri uwo muzingo, havuga ko ngo twafashe umwana na nyina Mariamu tukabahungishiriza mu gice cyitaruye kandi gituje cyane, igice gitamirijwe amasoko y'imigezi. Abahanga mu bya Korani iyo basobanura uyu murongo, bavuga ko iki gice cyitaruye kandi gituje ndetse gitamirijwe amasoko y'imigezi ari Misiri cyangwa se Egypte, bagashushanya isoko y'imigezi nk'uruzi rwa Nili. Ntibanashidikanya iyo bageze aha bahita bemeza ko Yesu n'umuryango we bamaze imyaka 12 yose mu Misiri. Ibi binanditse mu gitabo cyitwa Qisas al-Anbiya, ugenekereje mu Kinyarwanda byavuga ngo inkuru z'intumwa. Iyi nkuru irahura neza neza niyanditse mu Ivanjili ya Matayo umutwe wa kabiri uhereye ku murongo waho wa 13, ahavuga ko bamaze kugenda marayika w'umwami Imana akaza abonekera Yosefu mu nzozi ati: byukujyana umwana na nyina uhungire muri Egiputa, ugumeyo ugeze aho nzakubwirira, kuko Herode agenza umwana ngo amwice. Nawe ahera ko arabyuka ajyana umwana na nyina nijoro ajya muri Egiputa, agumayo ageza ubwo Herode amaze gutanga ngo iby'umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore, ngo nahamagaye umwana wanjye ngo ave muri Egiputa. Mu gitabo cya Luka umutwe wa kabiri wenda uhereye ku murongo wa 43, havuga ko bamaze iyo minsi basubiyeyo, uwo mwana Yesu asigara i Yerusalemu ababyeyi be batabizi. Aha ubyumve neza, ntabwo bari muri Egiputa nk'uko Korani bivuga, ahubwo Bibiliya iratubwira ko bari i Betelehemu. Ngo nuko hashize iminsi 3 bamubona mu rusengero yicaye hagati y'abigisha, abateze amatwi kandi ababaza, abamwumvise bose batangazwa n'ubwenge bwe n'ibyo abasubiza. Bamubonye baratangara, nyina aramubaza ati: mwana wanjye, ni iki cyatumye utugenza utya? Dore jye na so twagushatse dufite umutima uhagaze. Arabasubiza ati: mwanshakiraga iki? Ntimuzi yuko binkwiriye kuba mu rugo rwa Data? Ntibasobanukirwa n'iryo jambo ababwiye. Amanukana n'abaj'i Nazareti agahora abumvira. Ibyo byose nyina abibika mu mutima we. Kugeza aha nta gitangaza yari bwagakore, usibye kuba yarashabutse cyane mu kubaza no gusubiza.

0: Bibiliya ivuga ko Yesu akora igitangaza bwa mbere yagikoreye mu bukwe bw'ikana ubwo yahinduraga amazi divayi gusa Isilamu yose iko ibivuga ivuga ko Yesu yabayeho ari umunyacyubahiro yahawe ubutumwa kiri umwana muto Imana ikamwigisha igitabo n'ubugenge kugera ubwimuhishuriye igitabo cy'ivanjiri Uyu Yesu ngo yakomeje kubwiriza ubutumwa yahawe n'Imana abushimangira akoresheje ibitangaza byinshi bitandukanye kandi bidasanzwe kugira ngo abo yaratumweho babone ko yahawe imbaraga n'ubushobozi birenze ibyo bari bazi Bitandukanye n'ibyanditse muri Luka Korani yivuga ko Yesu yatangiye kuvuga ari uruhinja ndetse icyo kikaba igitangaza cya mbere yakoze cyaje gikurikira icy'Uwiteka yakoze ubwo yezaga igiti kitende Maria yari yabyariye munsi cyarumye Imana ikakeza imbuto ngo Maria nk'umubyeyi wari umaze kubyara ahita zirya zimwomore zinamumara inzara y'umubyeyi Korani ivuga ko ubwo Yesu yaratangiye kwigisha yabwiye abantu ko yoherejwe n'Imana kandi akabazanya ibimenyetso n'ibitangaza bigaragaza ukuri ku butumwa bazaniye ibi biri muri Korani mu gitabo cya gatatu ku murongo waho wa 49 ahavuga ngo
1: ورسولا إلى بني إسرائيل
0: ndumwe yatumwe ku Bayisiraheli naje mbazaniye ibitangaza bivuye ku mana yanyu njyewe mbumbi kimeze nk'inyoni mu gitaka hanyuma ngahuhamo bikaba inyoni ku bushobozi bw'Imana

0: urumva nkiribyaha birimburwe rwose nkiribyaha niba nde bafite ikifuzo nk'ikingi kimwe kino gitondo mbere yuko dusenga 08 8831 7918 niyo nimero uduhamagaraho ninde ufite ikifuzo nk'ikingi cyo muri no ndirimbo abwira Yesu ngo mpanagurwe hose mwami n'umuriro nibushaka nkiribyaha birimburwe nkiribyaha birimburwe mpanagurwe tenalo
1: Hello Fifi
0: wi
1: uraho neza
0: uraho
1: yego umva ugusuza niwitwa fashingwe irubavu
0: witwa fashingwe
1: irubavu
0: witwa fashingwe
1: mana nani nagusatse nakubuze naraguhamagara rwarahiye
0: urwarahiye
1: ndigukanda guto ngushaka
0: umaze kumpamagara nka kangahe
1: inshuro 800
0: inshuro 800
1: magari nazo zararenze nkabuno wakwe 39
0: kugira ngo mfatishe abana ubwo bamamagara ndi kuri radio ijye ubabwira nti bakaje bamamagara kuri nimero yange bajye hamagara ya radio
1: iyo nimero yawe niyo mfite niyo kuri radio disi
0: oya hari abantu bumva ndi kuvugira kuri radio bagahamagara nimero yange
1: oya nani ubwo nyizi nimero yawe
0: hanyuma se wafashe ingwe
1: ego
0: niyo mazina yawe yanditse ku irangamuntu
1: oya Harerimana Phineas wa mugabo wagiraga ifuha yo cyabakora ibibi mu rusengero
0: witwa witwa Phineas hanyuma ngaho mbwira icyo ushakira n'uburi hafi ya radio ariko va hafi ya radio
1: reka ndamufunga
0: uretse buyifunga uyifunga we jya kure yayo ngaho mbwira
1: ikifuzo ushaka njyewe
0: ikifuzo ufite ni ikihe
1: ikifuzo ndi gusaba imana bose ni ukugira ngo imana irebe ko ingenza gukora amafaranga metero mbese ntayo nabona
0: amafaranga
1: ya metero imana izandengere rwose
0: amafaranga mitiwe ntayo wowe mu kihe cyiciro kizatanga angahe
1: 8 kandi ntayo nabona
0: none se wagiye guhinduza ko guhinduza byemera niba ntayo wabona ukababwira ko ntayo wabona
1: ndajyayo n'ubundi imana ariko byose ni imana
0: 8 ubwo umuntu umwe 8 uzajye guhinduza babwire ko ntayo wabona guhinduza buri kwemera abantu batabizi niba nagushyize mu cyiciro cy'imwe 20 ukaba ntayo wabona ntayo winjiza uragenda ukabivuga bakakumva rwose ari nuko babikosora ku irembo
1: yego ikiri bifuza rero nuko umuntu abantu njye nshyira imbere y'imana abantu bari kwa muganga abantu b'impunzi abari mu nzu y'imbohe niko navuga imana ibarengera rwose bakize n'abantu n'ababyeyi bari ku mada n'abana bato bagwaye indwara z'amoko yose imana ijye ibibuka ibakize
0: baravuga ngo ababyeyi bari kunda
1: ababyeyi bari kunda rwose
0: ndaza kuza kubasengera
1: n'abagwaye indwara z'amenyo mbese n'indwara zose imana ibarebe cyane cyane n'abantu bari mu nzu y'imbohe n'abantu b'impunzi
0: ako buriya umuntu urwaye iryinyo bura ikiza se ukajya kwikuza
1: ari igihe abantu bari kura bagakura n'ibitari ryo kuko iyo ririyo umuntu rimujya impande zose
0: ariko kenshi iryinyo ujya gukuza bakura ni iryinyo riba ryaracukutse akenshi njye mbona amenya iryinyo bakura umuganga wajya gukuza iryinyo agakura iryinyo ritari ryo agakura iryinyo ridarwaye uwo muganga rwose nawe afite ikibazo
1: kera ahubwo ni uko ubona nyine leta yabitunganyije
0: bigize kubi gukora
1: hari n'abakuzaga inyundo ubu
0: oya
1: hari n'abakuzaga inyundo kera amenyo ugasanga umusaya gwabyimbye akaba n'abapfuye ubu
0: oya bagakuza iryinyo inyundo
1: cyangwa umusumari ni ukuri
0: umusumari
1: wa fera bitu babara baracyagize akarugo barangiza ryagiye
0: ibyo ni ubwa mbere mbyumvise mu matwi yanjye
1: ibyo ndi kubwira njye byambayeho
0: bagukuje umusumari
1: nta kane
0: oya amenyo bayamazemo
1: nta n'ikinya kirimo
0: oya none se amenyo yose urayafite yarongeramira
1: oya garimo gameze n'agatarameze
0: bagukuje umusumari sha wararenganye pe
1: none rero kandi nkubwire rero ndabigusabye ariko wampaye kuri message numero yawe ko inshuro naguhamagaye ko nari zibuze wampaye numero yawe ubu
0: umva ukuntu rero bigiye kugenda abantu biri bavumva radio disi nimero yanjye barayifite ntuzabura umuntu ufite nimero yanjye pe bazayiguha ntabwo natanga nimero yanjye kuri radio ibyo abantu
1: kuri message wenda
0: nuse message ndayikwandikira he ko nimero ntari kuyireba nakwitabiye muri radio ubu ngubu uri kuvugira muri radio
1: ko nayifunze
0: wayifunze
1: kera kare
0: nubwo rero wayifunze ntabwo nimero ndi kuyibona ukuntu bigiye kugenda urabizi uza gushaka umwana uzi gukoresha imbuga nkoranyambaga noneho anyandikire kuri ku mbuga nkoranyambaga akubwiye avuga ati ni akubwire avuga izina rye noneho hanyuma ndaza kuza kuyiguha
1: ubuze ko ndi umusaza nabwo ni cyo waguhi yanjye
0: oya numi nimero yawe kuri radio nawe baragutesha umutwe ntabwo wabakira
1: ntabwo bantesha umutwe w'umura
0: mfata kandi mbizi
1: wowe ntabwo ko nari umukobwa ngo birirwa barantereta
0: none si ubwo ngubwo urabizi neza ko nta bantu bagukeneye
1: ntabo
0: none abagore nibagushaka urabigenza ute
1: kandi nakubwiye ko nitwa Phineas ko ibyo nzirana nabyo
0: Phineas wowe uzirana n'ibyaha
1: iyi cyane ibyo by'abagore ntabwo ngendana nabyo
0: iby'abagore ntabwo ugendana nabyo
1: oya
0: none se nta mugore ugira
1: ndamubita ariko rero ubundi umuntu wo mu rusengero
0: ntabwo agomba guca inyuma umugore we
1: icyo bapfaga ni uko ari ibyo yakoreye mu rusengero nyine ibyo ntabwo bimbamo
0: rwose none nimero yawe urashaka kugira ngo uyime kuri radiyo
1: nimara kuyigwa niho ndabona n'iyawe
0: ubwo urashaka nimara kuyibona se nkora iki
1: wayima umugani wa nuza niba ari mu gikari ugahita mpita nyibona
0: ariko ukaza gutegereza nyuma y'ikiganiro
1: nta kibazo ndategereza kwihangana ndabizi
0: Phineas
1: yego
0: hari ibintu ushaka kumbwira byihariye se oke ngaho mpa nimero yawe
1: 0788 5/7 17/7 yego 8/6
0: kwari nyinshi
1: oya 0788
0: oya nayumvise 5/7 17/2
1: 17/7
0: nayumvise humura
1: amena
0: sawa umunsi mwiza Phineas ambwiye ikintu gikomeye ngo bamukuje umusumari iryinyo noneho tekereza ko ambwiye ngo mu bantu turi busengere dusengere abantu bantu barwaye amenyo uri umuntu nakubwira ikintu ujye ugiha agaciro we iryinyo ryaramubabaje bamukuye amenyo atatu bamukuje umusumari iyo ni ubwa mbere mbyumvise pe ubwo yari yagiye muri magendo abantu mujya kwivuza muri magendo mubisigeho abongubu ivuriro rya amavuriro yegereye abantu ndatekereza muri ino generation nta wabikora ikindi kandi muri leta y'ubumwe rwose ibibazo byose by'abaturage byarakemutse cyane cyane by'ubuvuzi hari na mituweli ariko tubwira ngo tumusengere abone mituweli ari mu cyiciro gitanga 8,000 ubwo iyo ufite abantu 8 cyangwa abantu 10 mu rugo mugomba gutanga 80,000 tugiye gusenga ariko ndabanza nakize izindi telefone tugiye gusenga dushima imana ariko nanone tuyereka ibyifuzo mu gitondo tubyuka dushima imana ubundi najyaga nza nkahita nsenga nkatangira ikiganiro nsenga nyuma ndavuga nti reka tujye tubanza tunaganireho umuntu amenye ngo umudu abantu baramukiyemo ni iyihe nicyo cyifuzo waramukanye muri kino gitondo umunyeshuri witwa Robert yaduhamagaye mu kanya atubwira ko ashaka kuzagira muri 80 namubwiye uburyo azabigenza kugira ngo yagire agomba kwiga cyane agomba kandi kumva ko ari umutsinzi akikuramo ubwoba ikizamini azagikubita rwose na 80 azarenza tena lo
2: alo
0: wi
2: mwaramutse neza
0: mwaramutse neza
2: yesu nashimwe
0: ahimbazwe cyane iteka ryose
2: yego nitwa Theogene
0: yego Theo
2: yemerereye Nyagasambu gitondo cyiza ni ukuri kuri twese
0: Nyagasambu inka zirahari amatari kuboneka
2: amatari kuboneka ariko si cyane ubwatsi butangiye kubura
0: ko bubuze kare tutari twagira mu kwa 7
2: akavuwa kavuye kare
0: ko numva ari ikibazo
2: ikibazo cyane pe
0: ni ikibazo rwose murajya mujya kugura ibiryo by'inka byo kurya by'amatungo
2: natwe mudusengere imana idufashe cyane
0: mufite ikihe kibazo
2: tugira ikibazo cy'umutwe.
0: Wowe ugira ikibazo cy'umutwe?
2: Yego.
0: Mhm.
2: Badusengera cyane rwose umutwe ukoroherwa.
0: Umutwe uterwa n'iki se nshuti?
2: Ni ibintu byiza nanjye sinzi rwose.
0: Ariko ikiza ni uko wajya kwivuza. Wigeze ujya kwa muganga?
2: Ya, ntabwo nigeze njya kwa muganga, kereka nk'iyo nkoye paracetamol.
0: Umutwe umaranye igihe kingana gute?
2: Yewe ni igihe kinini. Ugera aho ngaho ukiheza.
0: Nko mu cyumweru ushobora kumara iminsi itanu utakuriye?
2: Iminsi itanu irarangiye.
0: Mhm. Ukwezi kugashira?
2: Ukwezi ntabwo gushira.
0: Mhm.
2: Ugera aho ngaho kongera ukagaruka.
0: Rero ni ukuzajya kwivuza bakakurebera, kuko hari abantu benshi bafite ibibyimba mu mutwe baba batanabizi, cyangwa akaba ari indi mpamvu igutera umutwe, ukagenda ukabwira muganga, cyangwa wenda ukaba ufite n'ibikibazo. Abantu bafite ikibazo cy'agahinda gakabije nabo bakunda kurwara umutwe cyane no kutaruhuka. Sawa, urakoze cyane. Tugasengera uyu muntu arwaye umutwe umaze igihe kinini. Imana ya ukiza, kandi Imana ni nziza ibihe byose. Ndaza kuza indirimbo nyinshi zirahari uyu munsi, rwose indirimbo zirahari, ariko mureke tubanze dusenge tubwire Imana ko tuyishimira ko yaturinze muri kuno kwezi kose. Tenalo. Oui. Uramutse wakongera ijwi. Witwa nde uragana he?
3: Muto.
0: Ufite ikihe kibazo?
3: Murugo ntabwo meze neza.
0: Murugo ufite urumama se? Bari gushwana?
3: Bari gushwana cyane.
0: Bari bararwana? Papa we na mama we bararwana?
3: Bararwana, papa kanatwika ibintu.
0: Agatwika? Nese kuki mudahamagara polisi?
3: Baramujyana bakongera bakamugarura.
0: Nuvuga ngo papa wakubita mama we agatwika n'ibintu, bakamufunga bakongera akamugarura? Byaraye bigenze bite nijoro?
3: Nimugoroba burundu yatashye atinze nka saa sita. Arangije abatunga na mama araceceka. Kiyavuga yari kumukubita.
0: Mama wawe yacecetse kuko iyavuga papa yari kumukubita?
3: Arangije afata ibintu baryamaho n'imyenda byose arabitwika.
0: Kuki utahamagaye polisi? Yafashe matera n'ibyo n'imyenda yose aratwika?
3: Yego.
0: Aya.
3: Ubwo mu gitondo ariko bamufashe.
0: Ribu yanjye yamutwaye?
3: Ari ku kagari ntabwo yagiye ku
0: murenge. Nonese ufite imyaka ingahe wowe uduhamagaye?
3: 19.

karengane. Papa kandi yanenze ikwirakwizwa ry'amakuru y'ibinyoma, urwango n'ingaruka z'imbuga nkoranyambaga zishobora kuyoborwa na algoritme zikusanya amakuru y'abantu. Avuga ko nubwo yayishobora gukora imirimo myinshi nk'iy'umuntu, ariko ngo ntishobora kugira amarangamutima, urukundo, impuhwe cyangwa umubano nyakuri n'abandi. Asaba ko iterambere ry'ikoranabuhanga ritagomba gusimbura kamere muntu, ahubwo ngo rigomba kuyifasha no kuyubaka. Yibukije kandi ko nubwo isi iri mu gihe cy'iterambere ryihuse ry'ubwenge bw'ubukorano, ikiremwa muntu kigomba gukomeza kurangwa n'icyubahiro, ubumuntu ndetse n'umubano. Reka tunerekeze ku musozi w'amakuru, ngusigiremo iyi ndirimbo yitwa Imana n'umubyeyi. Imana